mon burung keng bene paste na jimat kuste eka totol ki makin seka di mah saampun totok kang adeul leke di ta elatinin makin sa Abdul Muttalib elatini kalabon para wadun oreng bini setali beti cinta cinta jo sengatur bende etel mukang putra dijaga roaki ka.